sa sa sama sa sama anti kerpai nadai utai anangan sa sa sama sa sama nak terbeli kemas mesai pinggai. Hai, aku Wendy. Kita datuk benar mendiang ke YFM Begulai Sejalai.

Akin na nandiyan lago, ala ka ng tada ni Hati Sayula na tinalago ng greitang palapulo minita puko na pat alawi. Nilahutin ni Teji Info sa kusimani tamlim. Jadi kumpulan na Sri Aminya, kira muwi ko na bangu, jadang tayo dermada ha, te donam ani. Nilahu kay penanan na niya dipaji dahimbeng. Kumpulan na Sri Aminya, kira muwi ko na bangu, jadang tayo dermada ha, te donam ani. Nilahu kay penanan na niya dipaji dahimbeng.